Bakit nga po ba natin nasasabi yon? Mahal na natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam niyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

we'll just get on with it here.

maring pakurti ragun ang imong kumari? Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring!

0: Cebu City 99.1 exciting.
1: This is DMC.

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Sa ibang bansa, ang buwaya nakakulong. Dito

0: Hindi mo kapag umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami sa lakyan ka?
1: You're so sad. Hindi mo iPhone 16 Pro Max, pero sa akin na Mega.
0: Kaya nyo na, ikaw, dinin mo?
1: Connect sa lakyan ko.
0: Well, ato.

0: XFM.
1: Pe, sa una, sa wala pa ko ka paminawag, XFM. Andiran-andiran ra ko sa kong asawa.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminawag ko, XFM. Pe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
1: Pagawa dira! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghuga sa sagong plato! Pe! Makalagot!
3: Exciting!

0: Cebu City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate.
3: Ah.
2: Kung pangit gani ang mutapan,
1: Eddie Hood Apple. Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog.

0: Sir!
1: Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
0: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
0: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
0: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
0: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santan Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong sa mga
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manami gin.
4: Santan Plus

0: pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, parali pangod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?

0: Papa? Magkitan?
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Utonga na lang gudang isda. Akong papa, huapag yapon.
0: Ala, yaray! Iya, at sa imong papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sandon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Bidaw, be? Pero ganun kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagambi kay keks drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!

0: FM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng bujuti kagabi.

0: XFM Mati City 99.1 exciting.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot na rin mo. Dahi kagyog o.
6: Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Dalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot na rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Uday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong naging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
14: I know.

0: Resume. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Samsung

0: ako di ay si Jack.
1: Usa ka radio personality.
0: Na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
0: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Betul lah.
1: Ano apa tut nangka?
0: Ingun ani magudnisya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
1: Onya, unsa suling son?
0: Unsay koneksyon? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot oray ni mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot oray ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, Gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.

0: Tanaka Turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.

tinagos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabite sa diay ka.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Kadabe.
0: Akuan El Nino Misha Toy.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santan dahil si Bo. Gasiyok, akong bumiyan sa din gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayo sa atin.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga sityo pagatpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yester Health Incorporated. Sunful Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunful Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang akit ng katawan ko.
0: Sunful Plus Herbal Oil. Maaasar.

0: ko blood sugar pero sukat nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
2: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sultan nga na mina ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!
5: Exciting!

0: 99.1 Fix ID. Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Ala, sorry. Sorry ha? Ayot yan. Among? Itawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanueva iba, ga Rock Banana, ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Mobimix. Kaya ko sa una na pandugay na to, nga ko'y tiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likot. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko ulit sa likot, mubag na ko sa kong lagay na ko. Kaling produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuwa.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag hangtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men by Maka at Lavo

0: Vitamin Plus Herbal Soap.
1: Yun yung galon na senyoro sa ito siya. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM.
1: Mar, aliba, pakurati ra gudang ibu mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guapo.

0: FM Makati City 99.1 exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ipate.
2: Unsa? Akong manok, ibarter. Kadali lang. Inay mo mga nanan ako sa crossing.
1: Mga katupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinag-debis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutisting mo ninyo, alang nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Harold Dan, naka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano na mo, par? Pakurati na ko na yung mga silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Oy, Master!
1: Oy, usaman, Cap!
0: Laro ho na to ni ha? Ingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy!
1: Dili, Cap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo!
0: Aw, lagi! Sunod ha, laro ha!
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, doon ako dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, doon ay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaon og mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Dainy, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas nawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Relief sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: on sa manura.
1: Tinood ba mamatog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Sanglin Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo, hindi magkakatulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa tulog. Katulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubro. Kanya ito, dili man. Masama,

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalit langit bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Sample Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sample Plus Herbal Oil,
4: ang pamahit
3: na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: 99.1 Excite. Oh, RJ, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat gugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot. Exciting!
2: Sato, Plus Gold User, atong paminawon.
3: Yung galawiyot, pagkana po siya ang dabaw din. Pero kung kaya't yung taas, kung hindi, so kung pag-ihik, pagputol, ay hindi nyo nga di matul.
2: Southbound Plus Gold.
3: Kretin na ni Anahulog na kahit po sa pag-ihik, utira kayo. Pero orang kretin, and then people lang kung nakapaminaw sa tumigitang multika, sa pinabalatian, yun ang sulay na ang gusto sa history. Hindi mo tayo natapang na sa inyong panglawas.
2: Southbound Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Southbound Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Southbound Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkunanoon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni nila ni DI kagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunsik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kita nga akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sola, bugi kayo yab. So kaya namino kung XFM, kwartahan ako.
14: Wow.
13: Naapagi kayo yab. Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Oi, Arce, unsa man F ha? Kanag na sa imong card?
2: Kwan kapitan, unsa man ang F sa imong card ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot ana.
2: Bina kong perfect.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, na-email na siya, mag-anayana siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutisin mo ninyo, ala nga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pam

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo na ko og Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayon nagpasalubong.

Rodney,

0: Hey, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
0: I-apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Santol Plus Gold!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santol Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig na akong pansa ng kopi, Santol Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi po. Buntag na po, walay. Halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagpa-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kuso, o resistensya.
14: Turbo, wagas, hamlak.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Normaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santol Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
14: Santol Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
19: Kung mamino ka sa XFM.
20: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: SFM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pagkurati na gud ang imong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katupa, exciting!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga ibisa, dekilidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga kabayan, dahil hindi pa nakasubok ng ating po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo po ang ating po mga suplemento. Gaya na rin ang ating po mga healthy and nutritious coffee, ang ating po Santon Plus Coffee Mix, ganoon na rin ang ating po Premium D3 Coffee Mix at ang iba pang produkto ng Yes to Health na kagigiliwan ng buong pamilya. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating pong mga doctor of alternative medicine, certified naturopathic health practitioner, PhD for naturopathy, at ang ating po celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat na ating mga katropa sa buong Pilipinas. Welcome po sa ating regular program, The Secret of Health. Sana po'y marami tayong matutunan sa hapon pong ito.
1: Samahan po ang iyong mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries. If ever meron po kayong mga katanungan about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. At puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mangkilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para sa libreng konsultasyon at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po ng solusyon matagal nyo na pong iniinda ng mga karamdaman, ano? Mahirap po pagka yung mga sakit na yan ay nabaliwala po natin, no? O naipagpaliban ng gamutan, lumalala po yan sila at nagudulot pa ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, as soon as na-discovery po ninyo na meron kayong iniinda ng mga karamdaman, eh agarandok dapat nasusolusyonan o nabibigyan ng pansin kaagad yung mga sakit po na yan, ano?
2: Oo, kasi pinaka-importante yun sa lahat na hindi lalala, no? Marami namang way to prevent, marami ring way para malaman natin kung ano yung mga pamamaraan pwede natin gawin. Napaka ano na ngayon ang mga modalities and knowledge. Actually, yung naturopathy, isa sa lumalawak na profession sa ating bansa. Ang layunin talaga niyan, tulungan kayo na makahanap ng paraan para hindi tuluyang magiging life-threatening yung kondisyon. Kasi most of the killer diseases partner sa Pilipinas, may tatlo eh. Number one yung heart attack.
1: Yan, no.
2: Pangalawa yung tinatawag na malignant neoplasm or cancer. Pangatlo sa listahan ng killer diseases sa bansa natin ay yung cerebrovascular accident, yung stroke and related condition. So yung mga yan, lahat ay related sa lifestyle. At pwede ito maagapan dahil sabi ko nga kanina, ito yung number one na problema at panganib sa kalusugan. Kaya lang, itong mga to din ay preventable.
1: Mm-hmm. Ang mga karamdaman nito, Doc, ay may malaking kinalaman ano, sa ating pong lifestyle and sa ating pong mga kinakain, mga correct, kaibigan. Ano. Once na maiko-correct po natin itong mga bagay na ito, mataas ang possibility, Doc, na maiwasan din natin itong ganitong uri ng mga karamdaman or mapababa po natin yung chance na magkaroon po tayo nito.
2: Oo, kasi ngayong panahon, modern civilization, kumbaga, hindi na katakataka minsan pag isang tao kahit bata pa, mga 30 pa lang may hypertension.
1: Yes,
2: na
1: so.
2: Nung unang panahon alam nyo yung lolo ko nga noon ang iniinom lang niya sambong tapos ang edad niya namatay siya almost 90 years old kasi nga yung pagkain at yung kanilang traditional na way na inom sila ng herbal. Tapos hindi sila masyadong kumakain ng too much sugar, too much yung mga mamantika, at more on organic talaga. Kasi sa probinsya, kung ano yun nandiyan sa palibot, mga tanim-tanim, yun ang kinakain nila. So yung mga ready-made na yan, nung unang panahon, luxury na yan eh. Noon nga, noodles lang eh. Di ba, pag galing kang abroad, pag-uwi mo, dala-dala mo mga noodles. Ay ngayon, kahit saan, pwede ka nang bumili. Kaya maraming tao na dati, ang sakit dun lang sa mga mayayaman, ngayon, yung sabi nga nila, cancer is diseases of the rich eh. Pero ngayon, hindi na.
1: Hindi na.
2: Everybody can have cancer.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang point dyan, kinakailangan talaga, aware tayo yung consequences ng diet at iba pang mga ginagawa natin at kung ano rin yung way para ma-prevent ito.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kaibigan natin ha, kinakailangan po ng sapat na kaalaman or

0: And then yung purchases of foods, kumbaga kapag alam natin kung ano yung naiudulot nito, ano na banta sa ating pong pangatawan, mas magiging aware tayo to avoid it. Ano? Mm. Kasi pagka hindi, yung iba unaware na nagagawa nila yun. Yung iba naman, Doc, alam naman nila pero hindi ganun yung kumbaga hindi ganun kabigat para sa kanila.
1: O kasi nga, minsan namamaya na yung masarap, mm-hmm. di ba?
0: Ayan naman.
1: Di bali na, may maintenance naman ako. Pagkatapos kumain lechon, kakain ng maintenance. Pero yun yung reason bakit paulit-ulit ang sakit. Paikot-ikot mm-hmm. lang. Ano? At later on, habang tumatagal, sa halip na mabawasan ang sakit, nadadagdagan.
0: Tuloy.
1: Pati gamot nadadagdagan. Mm-hmm. So nakikita natin kung saan ang problema. Ang problema hindi sa doktor, kundi mismo sa sarili natin. Mm-hmm. Yung ating disiplina. Kaya nga kami sa Yes to Health, yun lagi namin pinapaalala pag may pasyente, ano, lagi natin sinasabi, yung tamang diet, yung choices natin, yun ang magdadala ng ating healing. Mm-hmm. Yung paggamit ng Santon Plus Gold, yun ay nagbibigay ng malaking opportunity sa katawan na makarecover. Kasi nutrition ang tinatarget ng ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Even yung iba pa nating produkto, ito ay magbibigay lang sa atin ng mga materials for healing. Kasi yung katawan, may ability naman yan na magpagaling na
0: yes,
1: sarili
0: tama,
1: niya.
0: Oh.
1: So, ang kailangan lang ng katawan that are commonly missing sa ating buhay, yung eksaktong nutrients na kailangan niya mm-hmm. to function properly for healing.
0: Oh.
1: So, kaya sapat na na piliin natin yung diet natin ng tama. At kung kulang, sa tingin natin kulang, take supplement, katulad ng Santon Plus Gold. Kasi FDA approved itong Santon Plus Gold, ibig sabihin safe ito na inumin araw-araw ng ating mga consumer at hindi ito katulad ng ibang produkto na kapag nasobrahan ka, magkakaproblema ka. Kasi ibang kategori nito pagkain po ito.
0: Yes, so, so mga kaibigan natin, ano? So, hindi natin sinasabi, Doc, ano, na hindi kayo umiwas sa ganito, take lang kayo ng ano, Santon Plus Gold. Mm. Ano, at wala kayong dapat iwasan. Hindi, mga kaibigan. Ano, meron tayong mga, ano, marami tayong mga dapat po na isaayos sa ating pong pangangatawan. Ano. Kaya nga dito sa program po natin, pinapaalam natin sa ating pong mga kababayan kung ano yung mga dapat at mga hindi narapat ano, sa ating pong pangangatawan. At pag nasunod nyo yun, malaking bagay na yun sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Mm-hmm. Itong mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay pandagdag na lang dun sa integrity ng ating pong health para mas makaano siya, mas maka-cope up siya. Ano? Kasi hindi naman lahat ng karamdaman, Doc, is galing din dun sa lifestyle natin. Mm. Merong mga viruses, merong mga bacteria.
1: May genetics.
0: Oo, may genetics, ano? Na kinakailangan pa rin ng katawan natin ng sapat na nutrisyon at sapat na sustansya para maka-cope up dun sa mga bagay po niyan, mga kaibigan, ano? Kaya malaking factor na yun, Doc. Pagka maiwasan mo yung mga, ano, yung mga gawain at mga pagkain na primarily nagdudulot ng iyong mga karamdaman, malaking points na yon na mapanatili natin yung healthy body, mga kaibigan. No? Lalo na, pagka sabayan nyo pa ng pag-inom ng ating pong mga suplemento, talagang yung pagiging healthy ma-achieve natin at yung lakas ng pangangatawan natin at yung pagiging functional natin, ano, yung pagiging functional ng every organ sa ating pong pangangatawan, makakamta natin, mga kababayan. Ha? Kaya yan, ha? Sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ate po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron po nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Good PM po. Ano po magaling na pang-alis ng varicose veins?
1: So, yung varicose vein, para sa kalaman ng karamihan, mm-hmm. ito yung hindi maayos na kalagayan ng veins. Meron tayong dalawa kasing major blood vessel. Mm-hmm. Ano? Yung artery, yun yung makikita nyo sa mga drawing na parang pula. Kasi mm-hmm. ang dumadaloy doon is fresh oxygenated blood. At yung veins naman, di ba kulay blue yun? Mm-hmm. Ibig sabihin nun, ang dumadaloy doon, yung mga dugo na merong dumi pabalik sa ating lungs and heart. So, usually, pag may varicosities ka o may varicose veins ka, ang nagkakaproblema dyan yung valve ng ating mga veins. Kasi yung veins natin, may parang valve yan eh. Para hindi nagba-backflow yung dugo. Ang direction lagi, papunta sa heart.
0: Mm-hmm.
1: Going to the heart and lungs. Ano? So, ang nagkakaproblema pag may varicose ka, yung mismong valve. So, pag nagkaproblema yon, pwedeng nagba-bulge o lumulobo yung varicose. So, ang common na ginagawa nila dyan, nagsusuot sila ng yung tin sacks or yung iba, stockings, compression sacks na tinatawag para makatulong na hindi magba-bulge or lalala yung varicosities.

0: Tapos iwasan din yung sobrang pagtayo lagi na kasi karamihan nagkakaroon yung partner yung mga trabaho nila.
1: Maghapon.
0: Nakatayo, maghapon o naglalakad maghapon. Or merong problema sa circulation. So ang pinaka-the best sa mga varicose veins is uminom tayo ng mga inumin o kumain ng mga pagkain na may magandang supply ng amino acids, mga pangangailangan kasi ng ating yung protein niya na magandang klase ng protina para makatulong sa integrity ng ating mga blood vessels katulad ng veins natin. At iwasan natin yung mga activity na pwedeng magpe-pressure sa ating mga varicose. Sa totoo lang, kapag medyo malala na ang varicose, ang pinakang solusyon medically dyan ay surgery. I-surgery yung mismong may problema at yun ay medyo complicated na proseso, ano? Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang yung varicose veins niyo, ang mga pwedeng gawin bukod sa pagtake ng mga B vitamins like B complex, vitamin C is very important sa integrity ng ating pong mga blood vessels. Malaking bagay din yung pagtake ng calcium and magnesium. Ganon din yung Santon Plus Gold dahil napakaraming antioxidant property na meron dyan. Yun din mga tinatawag na physical therapy. For example, itataas mo yung paa mo ng mga 2 to 3 inches na mas mataas kesa sa iyong heart pag ikaw ay nagre-rest. Kasi ang mangyayari noon, matutulungan mo yung, ano, yung blood flow na mas efficient pabalik sa ating heart. Kasi kalimitan na nagkakaroon ng varicose veins, yung mga obese, yung mga may other condition na nakaka-apekto sa kanilang daloy ng dugo. Oo, kaya yun ang nangyayari doon.
1: Okay? Kaya sa mga kaibigan natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, mas maganda makapagpakonsulta una-una para makita kung gaano kalala yung inyong pong varicose veins. Meron kasi yung iba, Doc, superficial lang yung mga varicose veins nila. Meron naman yung iba, deep inside talaga, the subcutaneous area. Hindi mo masyado malalaman na may varicose veins ka, pero nararamdaman yung mga symptoms, like yung pangangalay.
0: Sa amin, mga water therapy na ginagawa dyan. Commonly kami sa wellness center. Ang ina-advise natin yung tinatawag na hot and cold foot bath.
1: Foot bath,
0: O yung ilalagay mo sa medyo mainit. Then after that, after 5 minutes, ilalagay mo sa malamig. Ang nagiging action nun, kasi pag nilalagay mo sa mainit yung part ng katawan mo, it will attract more circulation.
1: Circulation.
0: Then if you apply cold, it will push away the circulation on the blood. So yung action ng parang close open,
1: push
0: it can
1: pull.
0: Help to increase yung health ng ating mga veins, varicosities, ano. At saka nawawala din, nakakatulong yan doon sa magandang, kasi nagkakaroon ng clog veins. Kaya nakikita nyo, lumalaki, o yung iba pa, parang pumupulupot, parang makikita mo.
1: Parang spider web.
0: Iba yung direction ng mga veins. So nagkukos ito ng parang ngalay, masyadong hindi maganda po yun pagdating sa circulatory system. So lahat ng nakakatulong sa hypertension can also help people with venous insufficiency o yung isa na yung varicosities o varicose veins.
1: Itong problema ito, Doc, ay hindi naman siya ganun ka life-threatening, pero yung komplikasyon niyan, yun ang maaring maging delikado, like yung pagkakaroon ng mga blood clot. Pagka namuo yung mga dugo dyan sa inyong veins area, tapos napunta dun sa mga yung mga delikadong mga ugat, ano, tulad yung ugat sa puso, ugat sa papunta sa ating brain area, pag nag-clog yan doon, delikado kasi maaaring magdulot yun ng blockage.
0: Yes.
1: Sa inyo po mga kaugatan or sa mga blood vessels ninyo, mga kaibigan. Kaya as much as possible na malunasan itong ganitong uri ng karamdaman, mas mainam po, mga kaibigan, no? Kasi yung discomfort na may dulot niyan, matindi talaga, mga kaibigan. At the same time, yung komplikasyon nga niyan, yung nabanggit natin, yun ang delikado rin po, ano, na maiwasan. So maganda yun doon, ano, yung hot and cold foot bath, ano? And then after nun, Doc, pwedeng haplasan nila ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Oo, kasi kailangan din ng something that will stimulate circulation. At yung Santon Plus Herbal Oil, meron yung mga sangkap na essential oil na nakapagpapaganda ng balat at the same time nakapagpapaganda ng circulation sa isang part ng katawan na ina-applyan. O kaya yun ay ginagamit natin para dun sa mga medyo masasakit ang katawan, hindi ma-relax. So, isa yun sa magandang gagamitin ng mga herbal extract.
1: Yun, ha? Kaya yan, sa mga kaibigan natin na nakakaranas po ng varicose veins, ano po yung mga dapat nilang iwasan? Like yung sa mga clothing, yung mga sobrang fitted ng mga jeans, mas maganda maiwasan din siguro.
0: Yung mga damit at kasuotan na masyadong masikip.
1: Yan, yung lalo hapit na hapit.
0: Lalo na yung sapatos pa nga lang. Pag susuot tayo ng sobrang masikip na sapatos, ay napaka-ano nito, hirap sa circulation. Pwede kayo magsuot ng mga damit na medyo loose lang at hindi sobrang masikip. At yung naman tinatawag na compression stockings, ang purpose naman nun is makatulong dun sa stability ng blood flow. Hindi masya. Kasi ang nangyari yun sa may mga varicose veins, parang nagkakaroon ng, yung iba dyan, parang namamanas
1: Parang nag-loose.
0: Oo, parang ano. So, ginagamitan talaga, ina-advise yung compression stockings. Pero pagdating sa mga kasuotan, dapat talaga hindi masikip. Kasi ang laking problema nun pag sa daloy ng dugo.
1: So, yan. Sa mga kaibigan. And anything na maaari po makapagpadumi or makapagpalapot sa inyong pong dugo, syempre, pagka the more na sticky yung blood po ninyo, the more na mahirap yan mag-circulate sa ating pong pangatawan, yung papunta at yung pabalik. Ano? So, ano kailangan, iwasan nyo po muna yung mga pagkain, like yung maaari mag-attract, ano? Ng itong pagbigat ng dugo natin, mga kaibigan, ano? Sugar, itong asin, sobrang asin, itong sobrang taba sa dugo natin, mga heavy metals, toxins sa ating pong dugo, mga kaibigan, yan yung mga impurities na kinakailangan maalis sa ating pong dugo para maging free flow ito sa ating pong mga blood vessels, mga kaibigan. No? So, yung mga produkto natin, nakakatulong yan ng malaki para po linisin yung ating pong dugo, ano, i-detoxify yung iba't ibang organs ng ating pong pangatawan at maging malinis, ano, yung ating pong bloodstream, mga kaibigan, para maging maayos, ano, yung flow nito sa ating pong pangatawan. Another inquiry, Doc, ang nagtanong, ano, good PM, pwede po ba ang Santon Plus sa heart enlargement? Salamat, 71 na po ako.
0: Yes, kasi ang ating Santon Plus Gold ay may mga sangkap gaya ng mostly, ha, yung mga anthocyanins, partner. Yung anthocyanin, galing ito doon sa mga halaman na bright colored na ang nagagawa ng anthocyanin, una, antioxidant, pangalawa, it helps circulation. Hindi siya direct na gamot sa sakit sa puso, pero ang tinatarget nito, itulungan yung mga basic function ng katawan para makatulong sa problema sa puso. Kasi ang may sakit sa puso, kailangan niya ng magandang daloy ng dugo.
1: Yes, so,
0: kung masyadong malapot ang dugo mo at meron kang hindi magandang oxygenation ng ating sistema, nagkakaproblema talaga lalo yung puso natin. So yung mga phytochemicals na nandun sa ating Santon Plus Gold, isa na nga yung mga anthocyanin, ano, yung santones na galing sa mangustin, yung chlorophyll galing sa moringa, can enrich our system of circulation ng oxygen at nakatutulong ito yung nutrients sa pagpapatatag ng mga daluyan ng dugo. So, yun yung crucial kasi pagdating sa problema sa heart. Eh, bakit ka nagkakaroon ng heart enlargement? Because yung heart mo, hindi po siya relax. Masyado siyang pagod. So, nagkakaroon ng cardiomegaly na tinatawag. So, kinakailangan natin yung mga sangkap ng Santon Plus Gold para makatulong sa atin nutritionally.
1: Yun. Sa mga kaibigan natin, ano, na ganito yung naranasan. Meron din tayo, Dok, ano, yung si Ma'am Enriquita Cruzado, ano, yung pasyente natin sa clinic. Meron din siyang heart enlargement. Yan ang tinake niya, Santon Plus Gold. Tapos, sinabayan niya ng premium D3. Tapos, yung vitamin C, I think, nag-take din siya ng Santon vitamin C natin. After 1 month or 2 months, pagpa ECG niya uli, okay na yung kanya pong nararamdaman.
0: Kasi alam ko nangyayari doon, gumaganda yung daloy ng dugo kung mataas ang BP mo. Lalo na meron itong mga essential fatty acids, yes, yung premium D3. It really helps doon sa sitwasyon ng isang pasyenteng merong heart enlargement. At marami pa rin factors kasi nakaka-apekto sa puso natin kung bakit siya lumalaki o minsan nagkakaroon ng pagbabara, yun yung tinatarget ng nutritional approach na malessen yung burden ng heart by lessening yung pressure sa ating dugo. Eh, sa totoo lang, yung pagpapababa ng blood pressure, kung malalaman lang natin yung cause, bakit kahit tayo nagkaka-hypertension, hindi tayo mahihirapan.
1: Mabilis ma-roll out.
0: O, na ma-achieve yung normal blood pressure.
1: Yeah, so, ayan na. So, mga kaibigan po natin, na nakakaranas po ng iba't ibang uri po ng mga cardiovascular diseases, kinakailangan isaayos po ninyo, ano, yung lifestyle and diet. Tapos, take po kayo ng mga nutritional supplementation at isa yan na i-pinpoint ko ano yung mga primary cause ng inyong pong mga problema, ano, para mas mabilis masolusyonan yung ganito pong uri ng karamdaman. Okay, another inquiry, Doc. Nagpahabol ng katanungan. Good afternoon, si Dudes po ito ng Bacolod City. Tanong ko lang po, Doc, kung ano po ba ang gamot sa psoriasis?
0: Ang psoriasis ay isang uri ng autoimmune disorder. Ibig sabihin ng autoimmune disorder, ang kalaban mo dyan ay mismong immune system mo. Ina-atake niya yung iyong mga tinatawag nating mga fast-growing cells. Gaya ng skin. Kaya kung mapansin mo, yung mga may psoriasis, parang nagbabalakubak. Dito yan, makikita mo yung sa buho, sa ulo, sa mga singit-singit ng katawan. So, nagkakaroon ng flaking. Parang laging nagbabalat. So, because it's an autoimmune disorder. So, pag may mga autoimmune disorder tayo, ang approach is, in general, bibigyan natin ng importansya yung ating immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga immune modulator. Kasi yung immune system natin, kumbaga, malakas siya, pero bobo siya.
1: Yan nga.
0: Bakit bobo? Hindi niya makilalang yun kung sino yung kalaban ng katawan at hindi kalaban. Yung self and non-self. Kaya nangyayari, kahit na part ng katawan, ina-atake niya, at kapag ikaw dun sa punto na ina-atake yung keratin area, yung skin area mo, mga soft tissues mo, pwedeng psoriasis, kinakailangan talaga mabigyan ito ng itong immune system natin, ng immunomodulator. At maraming mga klase ng immunomodulator, pwedeng mushroom. At ang kagandahan, doon sa ating Santon Plus Gold, meron siyang, yung limang sangkap niya, halos lahat yun may immunomodulatory properties na nagbibigay ng kakayahan sa immune system natin na palakasin yung kanyang ability to discriminate. Kasi malalaman niya kung sino talaga yung totoong kalaban. At although walang direct cure na tinatawag na autoimmune disorder, pero napapatunayan natin sa mga karanasan natin sa paggamit ng sustansya na kusang nag-i-improve yung kondisyon ng isang pasyente once na ikaw ay merong sapat na nutritional support. Kasi alam mo ba na ang psoriasis, kung bakit yan umaatake, hindi pa pwede na-i-stress yung pasyente. Pag na-stress ang pasyente, mapasobrang tuwa o lungkot or excitement, lumalabas yan. Nag-flare yan. So, ang suggestion ko po sa inyo, sir, doon sa texter natin, unahin mo yung lifestyle. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress, pagpupuyat, bawal dyan yung mga excess sa fats, salt, and sugar. Hindi pa pwede kasi it will make our immune system vulnerable, lalo pag sobrang asukal. Tapos huwag kayo magbisyo. Kung kayo yung nag-aalak at sigarilyo, ihinto nyo na yan. At focus kayo sa mga antioxidants para ma-counter yung effect ng ganyan sa ating mismong skin. Napakarami ng mga pasyente na nakita natin na nag-improve, ano. And one of the most important talaga, detoxification.
1: Detox yan.
0: Yung cleansing, kasi yung toxicity ng katawan can make our immune system na ma-confuse siya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya.
1: Kaya parang isa yun sa nagiging daan na nagiging bobo yung ating pong immune system sa dumi ng katawan natin.
0: Kaya ako talaga, pag may mga may psoriasis, ang unang-unang recommendation ko, detoxification program. Kung malapit kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, meron silang mga program na pwede ibigay for detox, at ito ay malaking tulong po sa inyo. And siyempre, tuloy-tuloy, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Ang kagandahan kasi sa Santon Plus Gold, sa tagal-tagal ko na sa industriya ng wellness, maraming produkto pero ang mamahal. Pero kung titingnan mo naman yung benefit, almost the same. Kaya nakita ko yung Santon Plus Gold, sabi ko, una, mura, pero mataas yung quality and benefit na pwede natin makuha. So you can take as much as 2 capsules 3 times a day, na mas cheaper pa rin naman kumpara doon sa mga brand na sobrang mamahal. Libo-libo ang presyo nila. So, yun po. Take kayo. Then, vitamin C is very important. Alam nyo naman ang purpose ng vitamin C. Protection sa ating skin and collagen production para mas yung integrity ng inyong mga skin ay mas matatag. And another thing, maganda sa immune system yan. And don't forget yung pag-take ng tamang dami ng food, importante yan sa inyo para hindi kayo magkaroon ng weaknesses na madaling dadami po yung problema sa katawan. Kasi nanganganak yung problema ng psoriasis . Pwede maging psoriatic arthritis yan, na pati kasukasuan mo sumasakit na, so on so forth. At kailangan mo talaga ng tamang advice pagdating sa wellness.
1: Basta autoimmune disorders, oo, dong, ano. One of the challenging problems na pwede nating maranasan, mm, yung kalabanin yung sarili mismo natin o yung ang kalaban natin mismo, yung
0: immune system.
1: Parte ng ating pangatawan, mga kaibigan, no. So kinakailangan lang ma-correct, dok, ano. Kinakailangan maisaayos kung ano yung mga malfunctions sa ating pong mga sistema para mas mabilis po nating masolusyonan kung ano man yung mga problema na naiudulot ito sa ating pong pangangatawan. Para dok, naman, pakabilis ng programa po ng ating oras. Mm-hmm. Pakabil ka pa, dok, ng mensahe.
0: Siyempre, sa lahat po ng ating listeners, sa lahat ng XFM stations na nakatutok sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po kami ay nakapagdulot ng makabulong information na makapagbibigay sa inyo ng knowledge kung paano natin panatilihin na maging malusog, malakas, at maganda ang ating pong kalusugan. Maraming salamat po. Ako pong inyong Banday Kalusugan, Dr. Aji Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin, lahat ng mga katrabaho po natin dyan na lagi po nakaantabay, lagi po nakasubaybay sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At hanggang sa muli po sa iyong pang mga edisyon ng ating pong programa, samahan po tayo dito sa ating pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasalamat ka pa paalam. Ang iyong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Mati City 99.1.

0: isali-sali pa nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi ni Iyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Hindi mo katulog o dayo. Huwag makamat mo. Tuduga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato dili man. Masama. Ginan

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Santo Basco.
2: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutukuto.
0: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako. Kasulod sa 5 katuig na ko pang welding, medyo naan ako'y problema sa kumulong. Hindi na ko kaklaro og mga gagmay nitra. Gamitan lang ako og antiyuhos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kumulong. Di na pariha sa una. Isang karon, di na ko ginahanglan mag-antiyuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maunga, salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zanthon Plus Coffee Mix User.
5: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ini. Sa kadagang kape nga akong nakilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Kung hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: tetap nak kami sang gelik kagu apa.
1: Exciting.

0: Oy, master.
1: Oy, usaman kap.
0: Laro ko na to ni ha. Ingon maguno ka nga. Nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga. Ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay alabiyo akong pamati. So, niya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higog ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala. Lamang sulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus

0: sa mata, Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
2: Kadaan lang gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa. Sultan Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Si Sarah Dini, taga-Cagayan de Oro. Isa ka-call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
10: Exciting.

0: Letra O.
1: Ay, ako na nga eh. Pinahirapan niya ko eh.
2: XFM Makati City 99.1 Exciting.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sample Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sample Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis ang mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!

0: Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galawiyo, taga-anong kandado din. Kung kaya tinintakas, kung hindi, so kung pag-ihig, pagputol, ay hindi nyo galing matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kaya tinilamihan na tulog na kahit po, so kung ihig, utira kayo. Gara-orang pag-retin, and 94 lang kung nakapaminaw sa tumigit ng multi-car, at nabalati, ang ilang sulayan na ang gusto sa listo. Kaya hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po og ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukarap ng ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epic.

0: Testing na ko ang Mission X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI kagana. Na.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchik. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ang namigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sis the Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay Alira Kaayo sa kitang akong mga joints o kalawasan.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Pagbili sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Sa una, bugi kayo, yab!
16: Oh!
15: So, kanya na mino kong XFM? Kwartahan ako!
17: Wow!
15: Naabagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
18: Mga katupa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Eksaktong oras, alas 6:44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa

0: Mga katropa, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Welcome sa itong programang Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye!
0: Magubanta katropa, hantod kita alas 8 sa buntag. Dinigapon sa itong programa once again ang Bullseye Sunday Edition. By the way, ako yung makawan katropa, tama alas 8 sa buntag. Ako kini si katropang Ken Acevedo.
1: Bullseye!
0: Ano kita karong nga Domingo, Pizza Tres na sa Mayo? Uy, May 3, 2026. Mayo na kita katropa, ha? Piesta karon sa Bohol. Piesta ba sa Bohol?
2: Ay!
0: Sa katropa to mga Bulanon, good morning, good morning. Piesta sa Bohol karon kay Majo man, Majo. Good morning, sinutunan mga katropa.
1: Good morning!
0: May buntag usap, may paglanog-lanog sa ito mga katropa karoon naka-tune in din sa may palingke. Kumusta, kumusta?
1: Good morning!
0: Kumusta niyo mga morning? I hope that you're doing fine. Domingo ta karoon na, Domingo!
1: Good morning!
0: Ang uban, nanimba na kaganyan kadlaon. Ang uban, karoon palang hapon. By the way, katropa, karoon palang buntag or hapon. Good morning, siyentran. May pagpamina ug maayong paglanog-lanog. Pabuntag sa may paglanog-lanog sa mga katropar tong mga drivers. Kumusta, kumusta? Good morning!
1: Good morning!
0: Once again, welcome sa itong programang, welcome sa itong programang Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye!
0: Ngayon akong express balita sa buntag.
1: Bullseye!
0: Baday, magkaubanta katropa, tama alas 8 once again. Matag Domingo ako yung madunggan. Okay, Domingo lang ta, kini Bullseye Sunday Edition. Okay, matag Lunes at Biyernes. Inyong mga kauban ng original anchor din ni Katropa, si Katropang Vicente Pichon the Fourth. So every Sunday, kita magkuyog, kini si Katropang Ken Acevedo. By the way, Katropa, sa mga nakatune in, karun live din na karun nga makita sa itong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City, okay? XFM 99.1 Mati City. Og sa atong YouTube channel sa XFM Mati Official. Okay, XFM Mati Official. And of course, there is atong higanting sibihanan sa radio, ang 99.1 XFM Mati City. Good morning!
1: Good morning!
0: May pagpaminaw, may paglanog-lanog sa atong mga gilikanan karon nga nagpreparar sa pamahaw. Good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga paingon, sa mga umahan karon, good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga katropa po na itong paingon pa mag-jogging, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga chikiting diya nga maupay pagbakod, may buntag ka nimo diya, sabi tawag na ito, Dudong Inday, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: And of course, sa tanang mga nakakaroon sa mga tindahan, good morning, usab.
1: Good morning!
0: Labinan rin sa may syudad sa Mati, good morning!
1: Good morning!
0: Og tibok probinsya sa Davao Oriental. Exciting nga buntag ka natong hurot kaninjong tanan, mga sanog sana.
1: Good morning!
0: Oy katropa, doon na tayo mga nindot yung mga isgutanan. Karong nga daw, extend by. Kaya ito, ipalusot tayo mga headlines, mga katropa, sa mga isgutanan. Karong buntaga. Good morning!
1: Good morning!
0: May pagpamina po sa ito ng mga... Sa tao ganit, sa ito ng mga laba karong panahon na. Kaya nindot ang lakat sa itong panahon ron, ha? At unya katropa, itong basahon ng lakat sa itong panahon. Kaya medyo init ang panahon. Actually, kaga katunyag yung Biyernes, oga kagahapon, medyo ulan-ulan na panahon, medyo makaingon dyan ta nga, makaingon ta ba nga, kagahapon kung malaba ka, sure dyan ko nga, wagyan na oga kagahapon, kay peting ulan na, usay, mataligsik, usay, kusugang ulan.
2: Ay!
0: Walang uban, wagyan, wag ka pa oga, sinina. Isagun sa pa electric pan, basa gihapon.
2: Ay!
0: And sa mga katropar to manlabad yung karong adlaw, siguradong maugagayod na. Kati yung kakaroon kay init yung panahon katropa, init pa sa mga isyo nga itong isgutanan karong panahon na. Sa mga katropar to naka-tune in, karon sa mga umahan, good morning kanimo tatay, nanay, mag-utibay sa ta-good morning ha, tatay, di para sota ng mga headlines. Good morning sa kang nanay, tatay, good, kumusta, kumusta? Na karon sa mga umahan, galingkod-lingkod samtang gahupot og Santol Plus Coffee Mix. May buntag bayong paglanog-lanog mga katropa. Sa tanang gabiyahe karong orasa may buntag ka yung tanan ha. Ampik ka nun eh, kaya grabing disgrace kadala ng katropa. At tuloy paingon ko gani ang kadlaon dire. Una ko'y lagyan from Tagum City, paingon dire sa Mati City. Una ko'y lagyan nga forward. Ako na nakabalo na unsa to, pero sure jud ko nga disgrace to. Eh kadlaon magungdago, nakita na to bas kilid nga nabuhagay naman tong naong sa mong forward track. I think direto na pita sa may pantukan pa to. Di pa to kaabot sa banay-banay. O sana, banay-banay o banay-banay. Basta mo na na. Pinawa! O sa banay-banay, katropa, pa kaabot na pita. Basta sure kung na pa to sa pantukan nga side. Okay? Ampi ka nun eh, sa magbiyahe. O sa mga katropa pa na to, karong busy sa ilang mga cellphones. Buntag kay, busy cellphone. Inigbata, pangitaon cellphone. Inigdayon, matulog kagabi, charge. Inigbata, cellphone nga po yun ahon, kaya ipton tong i-charge. Sa tanang mga upay pagbata karon ha, I hope na lihok-lihok na ta. And kawa pa ka ibot, hala, ibot, ibta, ibta, ibta.
2: Pinawa!
0: Ibtang dapat ipton para para makatimanta sa itong mga buhatunon karong adlaw ha. Mauna ka tropa. Okay, din nito sa itong mga uluhan sa itong mga balita karong adlaw.
1: Headlines, headlines.
0: Sa headlines di ay sa itong mga isgutanan na muran mo taga-express. Sa mga headlines sa itong mga isgutanan karong adlaw.
1: Headlines, headlines.
0: Unya ay atong ipalusot ng atong lakat sa panahon ka tropa ha. Ay magkalimutan na ka doon na kita ay lakat sa panahon. Pag ato aning ipabuhagay unya katropa dinhi sa kahanginan. And of course, dugang atong headline, atong isgutanan unya.
1: Headlines, headlines.
0: Ato aning ipagawas katropa sa walang masayod kaning 21.3 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit dinhi sa Davao Rental. Grabe no! 21.3 million nga smuggled cigarettes. Mismo din sa Davao Rental, nasapon sa mga otoridad.
1: Headlines, headlines.
0: At sa dugang isgutan ninyo mga tropa, kabahin ng presyo sa bugas. Grabe no, kita mangod mga Pilipino, kung rice is life ta ba, kanang di ta kakaon o wala bitaw bugas, inanat sa mga Pinoy.
2: Pinoy!
0: Pero sa laing nasod, medyo dili ka sila apektado ng pagtaas sa bugas. Wa magid sila yung rice dito na sila yung rice, pero magdepende po silang kanon ha. Kung angay bang parisan o rice o bugas o mais na nakatropa. Pero din sa Pilipinas, doon na ba yung panulti yun, bahalag waisunan, basta na yung bugas. Okay, di na kaya daw ka mag ang instinct mo sa mga Pilipino pag naay bugas di na kayo na lisod mangitag sud-an. Pero kung wala gani bugas pero naay sud-an, murag di kita komportable mo kaon mga Pilipino, murag di punta mabusog, kinhanglan gitag bugas kina anad banta. O kanay presyo sa bugas maabot sa 62 matag kilo. Posible kinumusaka katropa tungod sa krisis sa lana o abono mga katropa. Grabe no? At really, doon na mga bugas kami may abotag sa sinta. Pero kani presyo sa bugas. Pero kwan pa niya, ato na yung lataon kung unsang bulana ni. Kaning presyo sa bugas mo abot sa 62. Ang resulta ni ini tungod sa krisis sa petrolyo o sa abono mga katropa. Ano na po itong mga pilosopo niya? Ah, grabe. Pwede man siguro dili butang krodo ang o gasolina ang abono. Pero connected na siya katropa kaya unsan mo pag import o export niya ng mga produkto without using any engines or small trucks, big trucks, unso mo magiging nag diesel or gasolina. Dato na isgutan niya katropa kung unsang bulanan ni or tagpilar magiging dapat Kining kabayan sa presyo sa bugas nga moabot og 62 kilo sa matag kilo. Posible kining musaka katropa tungod sa dakong krisis sa lana og sa mga abono mga katropa. And by the way, doon na dito ay nindot nga balita po. Ato anan yung lakbitan ka nalabi sa dili pa niya itong mga topiko. Dahil lang nga ako sa i-type ka dili mga katropa. Good morning guys sa mga katropa ito naka-tune in. Karoon sana ilhan na ganyang panimalay. Good morning, good morning. Okay din, nindot yung balita katropa. Oh. Ato alin, isingit ha, gipirmahan. Sa People's Administration, ang tulo ka Memorandum of Agreement kon MOA uban sa mga lokal nga tunghaan alang sa lakang sa edukasyon sa pagpanguna ni Mayor Joel May Olmario kini nga kasabutan nagtumong sa pagpalambo sa kapasidad sa mga estudyante nga mamahimong parte sa pagpanerbisyo sa publiko bisan sa pipila lang kaadlaw. Yatong Abril 15, 2025. Ipahigayon ng pagpirma ubat sa Davao Oriental State University Condorso alang sa internship sa 25 ka BSBA graduating students sa City Hall kasamtang sab nagpadayon aron ang internship sa mga DIPCOM o Criminology students sa City Hall. Sa pikas main, ipahigayon ang MOA sa ining tali sa MATIP Doctors College kon MDC ngayong Abril 23. Alang sa training sa mga nursing interns sa mga pampublikong pasilidad kauban ng City Health Office. Kini ang kasabutan katropa naghatag gayon sa mga estudyante nga makasinatog aktual nga trabaho ug mahimong workplace ready bago sila formal nga mosulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga operasyon o profesyon mga katropa. Ang nakanindot ha kay kini mga estudyante sa MATI makasinatog serbisyong publiko pinaagi sa internship. Pipila ka mga munisipyo naana ni sila ha? O syudad ba katropa? Ano bitang magtrabaho sa mga estudyante dito pero doon na sila ay sweldo gikan sa lokal na pagamhanan. E para sa dili pa nila magamit ilang profesyon dito sa gawas, doon na sila ay pahitabo mga matraining na sila ya mismo sa pagatubang sa mga tao kay kani mga naka City Hall kasi klaseng tao imo maatbangan diya masugatan. So nindot yung programa sa atong halangdog mayor din sa syudad sa mati mga katropa. O gadugang padine, uy, masignalimot mo ha. Ang Philippine Airlines nakig-istorya ni sila katropa sa People's Administration and akong posibilidad nga ang Philippine Airlines kun mahuman na nag-grade kanang mahuman na tawag na yan, mahuman na ang disenyo o saktong landing area o sa tawag na runway o kaning pasilidad diya mismo sa airport na ito di katropa kay ang airport Mangudis Tumate sa ito na nalahibalan wala pa ni mga commercial flights pero kung mahuman na ni katropa kay doon na magandang i-budgetan magandang 700 million pesos ng allocation under 2026 national budget. Kasi sa panahon ng mahumanan ang Philippine Airlines posibleng doon na nairota. Kay kanibayang Mati City. Pag wani magugag Mati City, Drisal, binagdisanahikan, mamagiri pinakakwanre. Mato pa magkagdabaw, di ba? Pero karon kung ang Philippine Airlines, mga dagong commercial flights, kung naan na sila yung rota dito sa Mati City, diyan na sila mga dito sa Davao City. Kay lay-lay, ibibiyahe ka tropa. Almost, I think, 5 or 4 hours from Davao City paingon dito sa Mati City. Kung city drive lang ka. Pero kung kamuti style ka, naroon na sa mga tulo. Naroon na ka tropa. So, dako ning advantage in the future dito sa syudad sa Mati. Labi na makasulod yun eh ang Philippine Airlines mga katropa. Alas 6:59 itong oras mga katropa. Sa unya ha, sa itong pagbalik, ito nang itunol sa inyo ang lakad sa panahon. Huwag ka nang isgutanan na itong kawahin ining 21.3 million ni smuggle ng sigarilyo na sakmit sa Davao Oriental. At ito isgutan niya, katropa sa ito pagbalik, abat sa dili patos ang itunol sa Pika Salwaka, uban sa mga pipila ka mga pahinunong standby. XFM 99.1

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau,
2: Mas.
1: Nak dah as Imong kamut.
0: Goreng, matud man gun sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
5: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Dili ko gala nagsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3 aron siguradong protektad ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahilog sa'yo. Aron maka-boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sa

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anin siya kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting. Exciting!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan? Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan? Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Mga katropa, balik na sa itong programa ang Bullseye Sunday Edition. Ako niyo makauban si katropa ang Ken Acevedo. Mga katropa, daw kita karon nga Domingo ha, Pizza Tresa sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ganing programa ang Bullseye Sunday Edition, kipilihan sa epektibong produktong ginama sa Yes to Health. Ay magkalimot katropa kung kape ang isgutan. Ang kape nga dili makahatag kanimo og sakit. Kun dili makatabang katropa kini kape ha gawas nga nangapi na ka nanambal pa jud ka pag Santon Plus Coffee Max ha, Santon Plus Coffee Max. Papalitan sa pinakadul nga butika nationwide. Katropa, unahon tani nga lakat sa tong panahon kay ang atong lakat sa panahon karon. Medyo ang dagan niya okay kay katropa. Kay matod pa rin sa itong weather update. Kani live ni katropa, hagikan mismo ni sa pag-asang website. Ang panahon karon, Mayo 3, 2026. Paminaw ko mo di katropa, labi na itong nag-alanganin karong gawas. Nag-alanganin karon manlaba. O sa payo mo buhaton, pero dunay good news din eh. Ang lakat sa itong panahon, atong eksaktong lakat sa panahon karong adlaw katropa. Partly cloudy ngadto sa usahay madag-umon nga kalangitan uban sa posibilidad sa panagsang ulan ug thunderstorm. Ay sa mga nga tawag katropa og localized thunderstorm kana bitang wala na tala diha nga dunay bagyo pero dunay gyud mga pag-ulan nga nitabo ha. Partly cloudy ngadto sa usahay nga madag-umon ang kalangitan uban sa posibilidad nga panagsang ulan ug thunderstorm. Og ang temperatura karong adlaw katropa ang pinakataas nasa 34 degrees Celsius. Mas tindot magoding English paminaw. 34 degrees Celsius ngadto sa 35 degrees Celsius. Og ang pinakataas ni ini kumutas pa man nalang kini sa 24 ngadto sa pinakaubos. Okay, 24 degrees Celsius ngadto sa 26 degrees Celsius. Bisaya English to ha. Sige na katropa, ang temperatura karon nga adlaw ang kainiton na kini sa 34 degrees Celsius ngadto sa 35 degrees Celsius. Og ang pinakaugnaw mubaba ni siya paingon sa 24 degrees Celsius ngadto sa 26 degrees Celsius. Di kay siya init karong katropa, di pareto mga milabayng adlaw nga miabot sa kuan. 43 ang pipila ka lugar, 41 ara kay nita katropa. Karon init pero dili gid na na kainit kay 34 degrees Celsius raman. Hantod sa 35 degrees Celsius. Og ang chance sa pag-ulan mga katropa, dunalay 20% chance of rain. Okay? Dunalay 20% ang dakong tsansa nga mulan, okay? 20%. Apan posible gihapon ang kalit nga pagulan labi na sa hapon o gabi e bagambig ta katropa hanggang hangin. Mahinay ngadto sa medyo kusog nga hangin usay mahimong windy panahon sa thunderstorm. Okay, hanggang kinatibukan katropa, init o humid gihapon ang panahon sa Davao Oriental karong Mayo. Tibok Mayo ni ha. Uban sa temperatura nga moabot sa 32 degrees Celsius average o regular nga pag-ulan sulod sa bulan. By the way katropa ha, kaniday nga weather forecast din hiara ni sa Davao Oriental. Kung makita niyo karon sa tong Facebook page, tibok mapa na sa Pilipinas live na katropa, pero karon ato ang gibasa diri ang sitwasyon rada sa lakat sa panahon dinhi sa Davao Oriental ha. Balikan ako, karong adlaw, diri sa Davao Oriental, ang kainit, mo palo lang sa 34 degrees Celsius, hantod sa 35 degrees Celsius. Og ang pinakababa nini, kung mahintag pinakabugnaw lang, nasa 24 degrees Celsius, ganto sa 26 degrees Celsius. Og ang chance sa ulan, diri sa Davao Oriental, 20% lang. So dakog chance nga di mulan, nay chance pero 20% lang mga katropa. Bullseye. Okay, gigitagaan pa jog chance ha. Bullseye.
Sumo ito eksaktong lakad sa panahon karong adlaw mga katropa. Hampig kita katropa ha, para dugang vitamina sa itong kalawasan ni makalimot sa pagtumar sa Santon Vitamin C. Katropa, ang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, maulang ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide. So, amping takanunay mga katropa, labi na sa panahon karon na pagotro, say dili, say pertingin itaw, say bula na pagkalit katropa. Amping tatanan mga katropa. Okay, dini na ito sa itong unang isgutanan karong buntaga. Kurat nga balita katropa. Kaning una na itong isgutan kini. Berte daghana nagdasikop ni katropa. Pulsay! Pero kani kurat nga balita. Nara ha? Mikabat sa 21.3 million. Limang ka ng 21.3 million nga smuggled nga sigarilyo. Din himismo nasakmit sa Davao Rental. Bullseye! Nasakmit sa mga tiridad, agbinabanaan nga 21.3 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Grabe naghanan eh. Kuna magaling uban mga... Kada bitong gipagkarkag sa kinan, maabot og tag 5 million ang sulod, tag 10 million. Kanigyod kay 21.3 million nga kantidad. Bullseye! Sa usaha kamalampusong joint operation sa barangay Pundagitan, Governor Generoso. Bullseye! Ito ni sa Governor Generoso mga katropa. Nandito ning May 1, Friday, okay? Sayos sa kabuntagon ni Adtong Mayo 1. Kini mga operasyon, sa Davao Rental Police Provincial Office, okay? Ubos sa pagpangulo, of course, sa atong working man, Provincial Director, Police Colonel Richie Siong Bukol. Good morning, sir. Inubanan sa Philippine Coast Guard, Coast Guard District Southern Mindanao, nga gipanguluhan ni District Commander COMMO Phillips E. Soria. Nagyusab sa Coast Guard Station Davao Rental, ubos ni sa ato mga katropa niya. Good morning sa inyo, tanan, sir. Good morning. Good morning! Okay. Subay niini, gingong nakadawat og report ang mga otoridad kabahin sa gingong pagkarga og illegal nga sigarilyo sa maong lugar. Og tungod din eh, gilayon nga nagbuntar og checkpoint ang mga operatiba banangala una 40 sa kadlawon pag yun ha. Ibiyahe ginan ninyo kadlawon ha. Bullseye good. Kaya kanibay ang kadlawon maon yung mga ginatawag og elements of surprise. Bullseye! Sa pagpanayin katropa, may resulta kini sa pag-signet sa Osaka Fuso Wing Van. Okay? Wing Van ang gisakyan ini, kini basta-basta ni, daghan, sigarilyo, kung makita. Tanaw niya katropa sa itong Facebook Live para makita ninyo kung unsa kadaghan ng mga smuggled ng sigarilyo nga nasakmit niya sa Governor Generoso. Pero daghan na Osaka Wing Van. Grabe pa tinaghana oh. Bullseye! Grabe pa tinaghana gyud katropa. Kung imo makita nung kaingon jud ka nga kung ang pressure ni ini nasa 21 million kapin sa pagkasakbit, pila kay ganan siyahon na nino? Bullseye! Aton sige pagayon ng inspeksyon na discovery among sakyanan kay nakadawat naman sila ga tip katropa nga dunay moagi diha nga perte daghanag mga smuggled gas guerrilyo, so nagbuhat, nagbunta, reg checkpoint katropa, kadlawon! Oga sa dihang natiktikan kining usa ka wing van, nadiskubre nga among sakinan nga gimaniho sa usa ka 47 anyos nga lalaki,

0: istorya niya. Kaya, gimaniho mo gud ni sa usa 47 anyos nga lalaki. Gikan sa tungawan sa Buanga Sibugay.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Patilayuan ni sa Buanga Sibugay, katroba. Ako, nakaantuman dito og Pagadian City, pero kaning Pagadian City o sa Buanga Sibugay, kung biyahe o nini mo, napanay sa 3 oras o 4 oras siguro. Pero gikan ka sa, kung magikan po ka sa Tagum City, paingon o Pagadian, napo na sa 12 hours ni mo bihayon. O gikan ka direg Mati City, ibutan tog Mati City, bisag sa Gobjin eh, nahitabo. Nasa mga 2 hours from Tagum, 2 hours gikan direg paingog Tagum, plus 12 hours paingog Pagadian, 14 hours. Tapos 4 hours gik padulong po dito sa kapatid, dugay sa biyahe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 14 plus 4, mahulog o kuan? 18 hours ang biyahe, well, abot sa pahulay. Driver niya, driver.
1: Bullseye!
0: Ako lang girelate kay ang Sambuag at Sibugay, pirting layuan eh. O man, ang dito ang mga naka-address ning lalaki nga nag-drive din ng usaka wingban nga puno sa smuggle nga sigarilyo. Amaong karga katropa, pertidaghana. 504 ka master cases.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa walay legal nga dokumentong mga sigarilyo nga naglangkob sa 328 ka mga kahon sa sigarilyong Rin Hills.
1: Bullseye!
0: Grabe no!
1: Bullseye!
0: Ako di man ko manigaralyo hay wa ko kabalo ko nga tagpila ang pero kabalo ko do na nay rim na apoy kaha. Wa ta kabalo kong tagpila presyon ini ha. 328 kakahon sa sigarilyong Rin Hills og 99 kakahon usab sa kanon. Og 75 kakahon sa Busko. Ang sanin nga sigarilyo, Busko o Buskyo?
1: Bullseye!
0: Bullseye yun. Dako-dako din nga wingban ha, kay laliman ka, 504 ka master cases nga walay legal nga dokumento, walay dokumento, walay legal nga dokumento nga sigarilyo.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ingusana siya kadaghan ka tropa. Putilisuda. Subay sa gihimong inventaryo sa kapulisan, giingon nga ang kinatibok ang kantidad sa nasakmit nga sigarilyo o kontrabando. Miabot kini sa 21,335,000 kapesos. Good morning!
1: Good morning!
0: Na good morning gid kay kadlawon madin na nasapon. Kani ha, base lang ni sa inventory sa kapulisan ni adtong gipahitabang checkpoint sa mga illegal nga mga pagpalusot din ng mga sigarilyo. Grabe, 21,335,000 kapisos. Grabe, pertidaghana. Pertidaghana dyan ka, tropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung doon na tayo madunggan nga balita, nga doon ay maharang diya nga mga nagkargang may smuggle ka sigarilyo, na itag 5 million, na itag 10 million.
1: Bullseye!
0: Ganit, igit basta-basta kay 21 million! Pertidaghana ka, tropa. 21,335,000 ka pesos. Basic ini, ha? Basic ini sa inventaryo sa mga kapulisan. Sa mga kapulisan pa ng inventaryo ka, tropa. Subot na subot nga, masubra pa gini. Kini basyo sa verifikasyon sa Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG o National Tobacco Authority. Kini matingala ka ni kaya may ngunta ka nun, naabot mo na sa Gobjin. Siguro ang asa ka ni nga pantala ni Agi. Ugano na karga po ni sa mga dagong barko ni grabe. Sure jog ko nga wingman jig kargan.

man gibiyahe, kunya dunay mga intel nga bot nga dunay usa ka wing ban mo agi, so nagbunta reg checkpoint. Unsa ba pagkaunsa pag apres sa mga otoridad? Halaka. Bullseye gid sa palakpakan ato mga otoridad ani kay. Congratulations sa mga kapulisan, sa mga gobyen, sa atong sa mga namuno sa DOPPL. Good morning sa inyo, tanan. Good morning. Good morning. Kay kung mabaligya ni katropa, siyempre nagnegosyo ka, kinalan siya kagawag tax. Kani kay illegal man yun, saan man ni moron? Layo-layo ni biyahe, ha? Layo-layo ni gigikanan na mong driver, dili amaong biyahe. Okay? Wa ta kabalo kung asa napita ni gikan basa kay ang driver nene taga Sambuanga, Cebu gay. Pero wala magudak kabutang diri kung asa gikan ning maong usa ka wing ban. Pero sa atong pagbalayon mao kini. Gilian gid ako pa suspitado nga nagmaneho sa nasangbit nga truck o gipahibalo kini sa katungod sa lakip sa ubos sa Anti-Torture Act of 2009. Anasoy nga suspect na karon sa nakadetinis sa Gobjen Municipal Police Station kauban sa nasakbit kay ebidensya alang sa hustong dokumentasyon. O gini katropa, giday gusab ni Police Colonel Bukol ang iyang mga tropa o mga ubang operating units tungod sa pasmas sa koordinasyon, aksyon o gipasiog na ang kahinungdanon sa ligon ng agency collaboration aron batukan ang smuggling o maprotektahan ang ekonomiya sa probinsya. Samtang gipahayag usab sa CGDSEM Commander Soria ang balaan nga paningkamot sa Coast Guard sa pagbugusog sa kampanya batok sa smuggling o banpang ilegal nga kalihukan aron masiguro ang kaluwasan, seguridad o ilegal nga kabalaka sa rehiyon. Grabe! Kanya, kuan pa ni katropa, plaster pa ni karon. Pero sa dugang istorya, base sa gipagawas sa mga otoridad, giplasta na karon sa mga otoridad ang pagsangat o mga kasong paglapas Republic Act na 10643, Republic Act 6424, Republic Act 12022, batok sa dakpang suspitsado o sa posibleng nagpalayo sa maong dakong ihap sa ilegal nga kontrabando. Kanakatropa! Ato nang atangatangan kay Bullseye. Wala ta kabalo din, ha? Wala ta nagingon nga ang tagiyan ining mga sigarilyo ha mao ang driver. Pero do na kini gipalaw man kini katropa kung kinsa gyud ang posibleng nagpaluyo sa maong dakong ihap sa ilegal nga kontrabando. Bullseye. Tagsara bay tag-iya nga mo drive og wingman. Bullseye. Pero kani luoy pud ang driver kung sa laing istorya kung ang driver ni drive ra gyud ni porti luoy niya. Siya gyud ang dakpon. Kinsa man ay dakpon dia lisod pud og kanang na isa sa mga pulis dia. O matami ingon basi na isa ka pulis na ang kunchaba. Lisod, ang pasubot na ko, lisod po nung sila ay dakpon nga wala man sila ng higayuna nga na sila ng wingman, igo raman sila ni para. Kani, kaning driver, siya gawin isa dakpon ini. Kaya siya may nag-drive sa mong wingman, lisod po no. Pero sa laing istorya, babasig, nag-drive rapod ni siya, unya, natlan na siya, naabtan siya, dimalas niya. Or kabalo na siya sa gikarga nga illegal din yung gikarga, nibiyahe lang siya. Kay usar man siya ka-driver, eh na nang istorya ba? Or kabalo na niya nga doon ay sigarilyo, tapos ni-drive lang yun siya.
gi-take lang niyang risk, siyempre, bayaran man dyan ka. Unsa man ang sundohan sa mga driver, per biyahe man siguro ni kasagaran. Pero kung basihan na ito ng gigikanan sa mga driver, base sa iyang lisensya siguro nga nakuha, kaya may butang rin nga na siyang lisensya. Pero base sa pag-imbestiga kaniya, na-discovery nga mo sakinan, nga gamanin sa Osaka, lalaki, ay di ara. Maude ni lalabyan ako gani ha. Gimaniho sa Osaka, 47 anyos ng lalaki, gikan sa Tungawan, Sampanga, Sibugay. Adi ay ha. Muna ni klarong istorya dire. Basik ni ha sa pagduki-duki nila, pagkikistorya, siguro ni mong driver. Okay, kay matod ba sa'yo, atol, sige pagayong inspeksyon. Na-discovery nga maong sakinan. Nga gimaniho sa Osaka, 47 anyos ng lalaki, gikan sa Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Pati layo ah. Bullseye. Kanin driver, pati luya. Siyempre, una-una siya gimahanukan kaya siya may nadakpan dyan nga gabiyay siya ng wingban nga puno kay illegal nga sigrilyo. Liman ka, ang karga. Gikwenta ka tropa. 21,335,000 kapesos perte taasa. Ay nako, itsaka nagpaluyo na yung katropa ito ni Subayan yung mga balita. Alas 7:30 itong oras, kaning programa ito ka na ito sa Santon Plus Gold. Katropa ay makalimot nga, na Santon Plus Gold, doon ay mangustin, powerful antioxidant, antioxidant compound, na kung tabang araw ni pagawa sa mga free radicals ug toxins sa itong lawas, Santon Plus Gold mapalit sa mga suking butika nationwide. Ay makalimot ha, Santon Plus Gold mga katropa. Unya sa itong pagbalik, ito ang isgutan, ning presyo sa bugas, mupalo kini, posibleng mupalo sa 62 pesos matag kilo tungod sa krisis sa lana o abono mga katropa. Ato ni isgutan unya sa pagbalik apat sa dili ba? Ato sang itunol sa pikas lawak o ba sa may importating pahinunom. Standby!

0: Okay, din mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o gaurder?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iyan.

Ikaw'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dili Lalimag, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So ka na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. So ka na kayo ng kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. So ka na

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atako, iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagan ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainong magal.
2: Saturn, Potenose, Halo, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yagkwa, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, iso na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, ako natira gulay mong manager nga. Kailang inig big time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
2: Exciting!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Pulosaay, Pulosaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay, Pulosaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Katropa, balik ta sa itong tulumanon ang Bullseye Sunday Edition. Ako nyo makauban si Katropa ang Ken Acevedo. Pwede katropa, ang kining programa ang Bullseye Sunday Edition. Gipalihan kini sa epektibong produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Turbo for Men and Answer. Katropa, kung nakulangan ka sa performance, diri na ta sa siguradong dili makulangan. Og malang alang, doon na be panultihon, bahalag manghalang, basta di malang alang. Pag Turbo for Men and Answer, mga katropa, bahalag... Ang sige ito katropang Darwin Dulatre. Bahalag katong bahalag maglisod ang tuhod. Basta kay makasugakon. Pag Turbo for Men and Answer katropa, dali resolba di anak kong bitinagay ka sa pribadong labanan ninyo ni Mrs. Ay kalimot nga doon na kita ay Turbo for Men and Answer. Sa pangalan pa lang Turbo na. Okay? Ang kini mga Turbo for Men and Answer, the Turbo Dietary Supplement for Men. So kung maglisod kag ihi po niya, pwede rin gihaponing Turbo for Men and Answer imong gamiton. Dili ilang ni pang jug-jug aa. Pwede po niya ka na maglisod kag ihi katropa ka ng Turbo for Men and Answer. Gusto po kag tuloy-tuloy ang laban sa inyong pribadong laban ni Mrs. Pwede na po kayo ng Turbo for Men and Answer kay pangalan pa lang Turbo na. Nani sa mga suking butika nationwide, pero kung maulog ni mo mupalit yan sa mga butika, actually, kana mga butika, kung mupalit mo kanin Turbo for Men and Answer, nasayad na ng mga pharmacist daan nga di gini mo, balimbawa, mupalit kag tambal mo na ka, namoy tambal sa ubo. Anamoy tambal sa kalitura, maana mana, oy, kaning kuan, maana mana. Pero kaning kuan katropa, kaning Turbo for Men and Answer. Kung hungan ano mo pharmacist, ma'am, namoy turbo. Di na alam mo yan, ay, turbo. Di na naman ang mga pharmacist, di na dako ng tingo. Kahit tungod, di na sila mga nakaseminar na sila, nakatropa. Kuan na lang, privado na kay privadong laban, mo pwede mong intira na eh. O, Turbo for Men and Answer katropa, ha? Bahalag bang halang, di malang alang pag turbo gid katropa. Kaya, uga 30 minutes bago ang binakbakay kauban si Mrs. Imna na laan ni Turbo for Men and Answer kay tanaw ni mo nga na ngaon na mo kwansa ka kanang humagkaon. Laan na ng Turbo for Men and Answer capsule na ba ni? Imna. Tapos timing na yun, hinuhin lang sa kada, silig-silig. O exercise gamay. Tapos paglabay yung 30 minutes, dihanas, kuwan na ito, jug-juga na. Pinawa! Katropa, mga sekreto na Turbo for Men and Answer. O katropa ha, kasi medyo hanap-hanap na ni mong mata ni ha. Di na ni mo klaro ka na ito, mag-jogging ka, di na ni mo maklaro ang duha ka, katiliskopik nga naguna. Ala pag Vision X Plus basigdan ay problema imong mata katropa pag Vision X Plus. Kining Vision X Plus man gud kanindot ni kigitoy og gid paghimo sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata og man pang balatian sa mata. So katropa pag Vision X Plus kay kini magong mata mao man ni magsilbig bintana sa tong kalawasan. So lisod kayo dabi nag nakakita nakandaan ka nang gianak ka nakakita na ka sa kalibutan tapos dunay diferensya imong mata karon tapos magbahay kay nabot sa panahon nga nahalap na ka. Imagine na lang nimo kung unsa to imong manakitan sa una. So tan-aw nimo dunay na balatian sa mata pag Vision X Plus kay gituyo ni katropa sa Yes to Health pagbuhat para gid sa ato mga mata diha katropa. Alas 7:41 ka atong oras katropa. By the way, live po di ka takaroon makita sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City, sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official, hingga naman sa itong higanting sebihanan sa radio ang XFM 99.1 Mati City. Okay, din na ta katropa sa itong ulahing isgutanan karong adlawa. Kurat ni siya nga balita gihapon. Kaya posibleng musaka ngadto sa 60 ngadto sa 62 batag kilo ang presyo sa bugas. Grabe no? Dungan-dungan, gasolina, krudo, palaliton. Unya, ang sulod maragihapon na na ba? Sige, taas na yung presyo sa diesel o sa gasolina. Unya, sa mga pagkaon, walay us-us. Saan man ni moron? Nana sa to mga Pilipino nga tanaw na tong gipita kani mga tarong nga Pilipino lang ha ayo to mga kwan tarong og utok diha. Nana sa mga Pilipino pag minarbaho ni sila o kita pag tanaw gipit na dito gina paingon sa mga utang. Unya inig abot sa sweldo. Kung bilay na bilin sa imong kung pila imong sweldo, mas nako pa ang imong gibayaran nga utang kaysa sa nabilin. Pero katong iutang nimo nagamit na to nimo. Pero gibayaran nimo pag sweldo nimo gamay lang pag bilin. So ka short naman ka mangutang na pag kainan ang mga Pilipino katropa. Given na na to mga Pinoy nga nagpaita kita tanan. Pwera lang ito mga kawatan diha sa panggobyerno. Gaba rin nyo agoryo. Kanipertiluyan ni katropa kay mutaas ang bugas. Kita ba yung mga Pilipino, no? Gisgutan na ito ganina. Kita yung mga Pilipino, nagit tayo panultihon. Bahalag walay sudan, basta na yung bugas. Diba mao na to ah, bahalag di pata kakitag sud-anon basta na alam tay bugas larga na na. Bullseye! Kaysa natay sud-an problema na po nato kay di man ta maka kaon god ug watay kanon watay bugas. Di man ta tagaleng nasod nga naada na sila sa ilahang pagkabata hatod karon lang na apply nga mailag sa isa ka bulan makatilaw na sila rice o corn o bugas na lang ana lang. Kita mga Pilipino di gina pwede sa to kay kada kaon gyud ato nar ginay bugas. Bisan pag sa laing nasod kumpara na sa laing nasod mamahora na sila og kasagaran na itlog mga cereals unsa pa ba pan nana lang o mga gulay ginagmay mag anana ra kita mga Pilipino sudaan naman guna sa to ah. Bullseye! Mao nang inigabot sa presyo sa bugas igo tatanan eh. Bullseye! Igo eh musaka kini ha karong banabanaan sugod karong Setyembre unsa naman ta karon May June July August September 4 months ka tropa sugod karong September tungod sa nagkataas nga gasto sa abono o kana abono gyud o epekto sa krisis sa Middle East sumala sa Department of Agriculture dili tumutumo na to ha. Sumala ni sa Department of Agriculture. Mato ni Agriculture Secretary Francis Q. Laurel Jr. ang presyo sa abono misaka gikan sa 1,650 pesos ngadto sa 3,000 pesos matag kilo o matag sako, sorry. Ang abono na misaka gikan sa 1,650 pesos ngadto sa 3,000 pesos matagsako, grabe. Hapit ka to nga. Nga direkta makapekto sa gasto sa produksyon sa mga mag-uuma, tungod din eh. Gilauman nga musaka ang presyo sa bugas, sunod nga anihan. Sunod anihan, musaka. Kita mga Pilipino ane, hangad-hangad na punta ane, nagsaka, huwag matay mabuhat. lisod pod og nananong bubuga sila pa'y malugi. Pag ito'y mabuhat, ano yung musunod-sunod na kita. Og ipatin na usap sa DA na ang pagsaka sa presyo sa abono konektado sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan, labi na tungod sa tensyon o gubat sa Middle East nga nakaapekto sa supply sa fuel logistics mga katropa. So, grabe no? Sunod anihan katropa ha? Estimated na nila sunod anihan September mutaas yun. So, nasa 60 nga to sa 62. Tinluya. Sa kasamtangan ng presyo sa bugas merkado, anaana sa 50 matag kilo, sa ubang lugar, miabot na gani o 52 hangtod sa 60 matag kilo, base kini sa datos sa merkado o Philippine Statistics Authority. Ano po ding PSA? Kung sa'yo may inumduman niyo sa PSA, gawasan niyo bugas. Kung sa'yo may inumduman niyo ng PSA. Actually, doon ay nag-mensahe sa itong official Facebook page. Doon ay nag-comment. Di lang kung musulti, asa na pita nga pos. Abot sa gera ba sa Lengnasod, gera sa Middle East, sa Iran o sa USA. Sa mga posting na to, doon ay nag-comment. Doon ay lang kung musulti, asa na pita. Wapa man na po na mo, dilita. Nakita ko nung mga i-relate na ako PSA yan eh. Kaya na-relate mo gito sa PSA yung gingon. Ang Pilipino ko no, di na ko no ta mag-apil-apil anang di na ta mag-apil-apil gubat sa Lengnasod. Oh. Kaya wag mo gito ika-release na doon eh. Tinood bang yun? Wag gito ika-release. Kaya matod pa sa yung post, di ta mag-apil-apil sa gubat sa Lengnasod. Kaya wag ta ika-release. Wa mangali ma-release ang mga plastic national ID. Ayya! Dito ba? Tinuod bitaw. Ayya! Ako gani pagkuha bitaw ng katong national ID. Grabe ni ingon pag itong ayya! Ana pag itong taga PSA nga. Sir, tulo ka bulan, sir. Ayya! Hatag imong address kay ihatod gini sa inyong balay ng ID ni mo. Again sa pagkaunsaang. Kuha naman ka ng wala tagi sa aran ba? Wala ito ipaganahan na tagi story at tulog kabulan na ano na itong plastic national ID. At ito karon papel na ganyan daw. Abot pa to, abot pa ba itong papel ng national ID nga nga guntingon tapos ang katong-katong nga ilaminate ako kumpleto pa isa pa ka bond paper gid gipilo lang nako aming ampingan ng taon kaya wala pa nako na palaminate kaya nabi uban uban kumpan niya kay sa tinudala ay katropa ni try ko glon try ba niya dili man pwede tong papel nga national ID. May nakalisod niya. Amo nang ang gubat to sa Lengnasod dito mag-apil-apil kay umgay daw na release ng mga plastic ng national ID. Ako na tong gisingit gamay katropa kay namugod diri sa balita sa pagawas nga base pud kini sa Philippine Statistics Authority. Ilang basihan ba? May pagtaas sa presyo sa buga sa merkado katropa. Dugang panini ang global nga supply sa bugas. Gilauman usab nga mukunod tungod sa taas nga gasto sa produksyon, kakulang sa abono o epektibo epekto sa El Nino nga makapugos sa pagkunod sa ani sa mga nasod sa Asia, lakip na ang Pilipinas. Busa, nagpadayon karon ang gobyerno pagtanaw o mga pamagi sama sa price control o ban pang intervensyon aron mapugnan ang dugang pagsaka sa presyo sa bugas ug maprotektahan ang konsumidor mga katropa. Ano po ning istorya nga murag basalig ba? Kanilin niya, bitaw nga, nagpadayon karon ang gobyerno sa pagtanaw. Ano? Nagpadayon karon ang gobyerno sa pagtanaw. Sa mga pagi. Sama sa price control. Nana, bitaw nga istorya. Na, maglisod nagtuwa mga Pilipino. Pero di gid sila mawad ano ka ng guts mga mubuhi kaya pag istorya bitaw ano bisan bitaw ka ng klaro na kayo na makak dipinsan pa ni mong bakak pero tinda kuha nagbakak so ba masayad bitaw kani bitaw ang bakak bitaw igililit na to ano yung bugas ba kani kaya doon na magkuha kuha na po nga muhana na po nga magpadayon karoon ng gobyerno sa pagtanaw pamaagi sama sa price control o gubang intervention aron mapugna na pag pagdugang pagsaka sa presyo sa bugas o mapatiktahan ang konsumidor. Kung balik-balik ko na kadadlo katropa, murag makatuopod ta. Tanaw na itong, gitanaw mo na itong mga Pilipino nga sayop na ng istorya ha, kaya tanaw na itong murag di mang yun di matuman god. Oh, nasayod yun ta, nga kanibitong mali, kadagay yung balik-balik di mo mahimo na nagtama ba? Bullseye jod. Kaning mali, kadugayan ni mo balik-balik kadi mahimo na ning tama. O sige, tagaan tumog base. Sa bata po mo, kani, kay kwan man sa pangumaman yun eh. Doon na istorya nga hantod karon nagtuo tag tama pero mali di ay. Basihan na to ning usa ka talong ba? Kaning talong bitaw? Base sa pagtuon sa eksperto, kaning talong, dili sa Pilipinas, gulay man na. O, gulay na. Mauna, gitudlo sa to sa mga teacher na to sa una pa, nga kumain ng gulay, gulay, apela ng talong. O, kay, sa mga Pilipino, ang kaning talong, gulay ba eh? Pero ang tinunan ay, sa kabalik-balik, kaning gibalik-balik kung tulo sa tuagigan pagkabata pa sa hatod karon nga kaning talong o sanay kagulay, dili na iprutas na ni siya. Daghan pang mga giingon na to gulay din sa Pilipinas nga prutas di ay. Tagalan ito mag common example, sama nila gininig talong, nga sa laing, sa tinunan na yung istorya, o sanay ni kaprutas, di din ni siya gulay. Pero gitudlo sa tuwa sa kadugayan pa sa una hantod karon sa mga kabataan nga kaning sa katalong usa dai ni ka gulay. Prutas dai ni. Mo ni isa ka basihan nga daghang istorya nga kadugayang balik-balik ni mo bisag mali mahimo na nang tama. May tama ka. Ay. Pati ni soda na eh. Saliga na punta, kabahay nining, magtanaw ko ng panggobyerno nga ingitag pabaagi para sa price control o niya, anay. Pareha na sa flood control, ang flood wala na control. Anya, pasaliga na punta ni, imbis unahon tong kapobreon sa Pilipinas o sa naitabo karon sa gasolina. Ang Pilipinas, katropa, ang nakadawat karon sa records tibok kalibutan. Oh. Katuloy na hilom-hilom naman eh pero doon na daw award din Pilipinas. Ang award sa Pilipinas kung doon na sila yung mga Guinness Book of Record do mga laing nasod. Kita sa Pilipinas nakadawat po tana. Nakadawat ta kay sa Pilipinas din hiya lang ka kita sa Pilipinas nga gidungan, gidug giduga dungan og impeach ang presidente og vice president. Ay nako. Bullseye. Unay dawat ato katropa. Oh nang award ato na dawat ha. So katropa ako lang ta kanunay ganing patas lang kita ang laban niya. Kay we hope nga di gid madayon kay liman ka ang bugas mo, abot sa 60 nga to, sa 62, sunod ani ni ha, karong Setyembre. 60 nga to, sa 62 lagi, kay kita mga Pilipino, doon na magod tayo panultihon, balik ko na ako, doon na tayo panultihon nga, bahalag way sud-an, basta na alay bugas. Osa! Kaysa mo ingong kag naami sud-an, wala bang pud may bugas. Sige. Kita mga Pilipino, mangita kita bugas, di git kong kinto atong kaon, di kita mabusog, og walay bugas. Osa! Di matatagalay ng nasod nga, way kanunay dito, way bugas dito. Chambal na lagi na isa kabulan, makakaon na sila one cup of rice, inana lang. Kaya ka nang ginasunan na ito rin, mauna lang pamahaw, panood to, panihapon pag yun. Pero kita rin, pamahaw, bugas, pamainit, bugas, lutong bugas, panood to, bugas. Usay, mamainit, bugas na po, na relation sa bugas ba? Manihapon, bugas na po. Muad to sa tindahan, mapalit o ka ng with rice. Oning apiknado, tanda ko nini, labi na kita mga Pilipino, pagtaas sa presyo sa bugas. Laliman ka ng isa ka kilo sa isintay dos. Ano laging mga amahan karon? Mas dako pa na ang ilahang itubil ba kaysa isa lang allowance kada adlaw. Di ba? Mga ginikanan. Binatog dun ay mga nagagamit og motor niya. Mas dako pa na ilang tubil kaysa sa ilang allowance. Kaya ilang allowance? Siyempre, allowance na wala but na ibilin sa lampanimalay. Abisag ako, makarelate ko ano eh. Siniman naman ko muli, pero mas dako pa akong itubil kaysa sa akong allowance ba? Alagi? O ito mga makarelate dyan yung mga nagagamitan, drag, mga motor, pantubil, bitaw. Napay dugang bugas. Sunod ani mo taas na po 62 ngadto sa 460 ba karon. Matud kini sa Department of Agriculture mga katropa. Katropa Ortegong oras, salamat sa inyo kanunay pagpaminaw ni atong programang Bullseye Sunday Edition. Nagpalihan sa epektibong produktong ginawa sa Yes to Health, sa amin nalang Santon Plus Copper Max, Santon Plus Gold, Premium D3 Copper Max, Santon Vitamin C, Santon Plus Herbal Oil, Vision X Plus Premium D3 Copper Max, Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Katropa, Domingo karon. Ang uban, paingon pagsimbahan. Ang uban, nakapauli na. Katropa, matag Domingo lang niya itong programa. Inyong makauban si Ken Acevedo kay Lunes at Tuan Viernes. Inyong makauban ang Bullseye Man din sa Davao Oriental. Si katropang Vicente Pichon the Fourth, mga katropa. Wati kong oras, sige salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Sangalat sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines. O gadini sa XFM Mati Katropa, ilubanan sa pagdumala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. Kauban ako karon, akong co-pilot din sa studio katropa. Si katropang engineer Berhil Picong Ordanesa mga katropa. At salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Usag Adlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
4: Exciting!
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan kasiyahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang pangangalaman